Mwemu yera ashobora kugutahuza ibintu bidasanzwe. Mwikete rya mbere rya Bikorinto igice cya kabiri murongo w'icumi gushika cumi na gatanu hari amajambo agira ngo, ariko Imana yabiduhishuriye muri mwemu wayo. Mwemu asesa byose n'ibihishijwe by'Imana. Ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari mwemu yiwe iri muri we? Niko n'iby'Imana biri. Nta ubizi atari mwemu w'Imana. Niko n'iby'Imana biri. Nta muntu azi iby'Imana atari mwemu w'Imana. Ariko tweho ntitwahawe mwemu y'isi, ariko twahawe mwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye. Nabyo nyene turabivuga, ariko nitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu. Nitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mwemu. Tugereranya iby'imwemu n'iby'imwemu bindi. Ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ibya mwemu w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, kandi ntashobora kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'imwemu. Ariko umuntu w'imwemu asesa byose kandi ubwiwe nta umusesa. Nimwakira ijambo ry'Imana. Imana yaraduhishuriye bya bindi byitwa amabanga biciye muri mwemu. Mwemu ashobora guhishura ibihishwe by'Imana. Icyo gituma umuntu w'ubwenge n'inyama nashobora gutahura Imana, kuko kuri ibyo biboneka ari ubupfu. Nashobora kubimenyeshwa n'ubwenge yigira mu ishuri, kuko ibyo bintu byitegerezwa muri mwemu. Ariko umuntu w'imwemu we asesa byose kandi ubwiwe nta umusesa. Nicyo gituma rero ndiko ndavuga ni ngombwa ko dutahura neza igihe turiko turiga ikicigwa kivuga ngo Imana imwe igaragarira mu butatu, ni ukubanza kumenya ko nashobora kubitahura ngo ubisigure mu buryo bw'ubwenge bwa siyanse nk'uko muri siyanse babikoresha. Rero reka turabe neza uburyo Imana yihishurira mu butatu. Hariho rero amabanga akomeye cyane Imana yahishuye mu ijambo ry'Imana. Imana yarihishuye, irihishura mu butatu. Dutangurire mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa kane gushika wa gatanu. Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa kane n'uwa gatanu turahasanga indamutso. Mbega izo ndamutso zavuye kwande? Yohana aravuga ati, jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mashengero ndwi yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi girize, biva no ku mwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icyabo nacyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi, umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Muri iri somo turahasanga indamukanyo idasanzwe. Iyo ndamukanyo igizwe n'ubuntu n'amahoro iriko iva kwande? N'indamukanyo ubwa mbere iriko irava kwa Data. Ndasoma wumve, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi gize, uyo ni Data. Izo ndamutso zivuye kwa Data. Kabiri, no ku mwemu ndwi. Iyo bakoresheje agasawanya ngo no na na, izo ndamutso ubwa mbere zivuye ku iriho, yiriho, yamyeho kandi girize. Kabiri, no ku mwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Izo ndamutso kandi zivuye ku mwemu ndwi. Mbega hoba hari mwemu ndwi? Inyishu ni oya. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe dusomye dusanga ko hariho mwemu yera umwe, ariko uyo mwemu yera yakoreye mu mashengero ndwi. Yohana rero avuga ko ubuntu n'amahoro biva no ku mwemu ndwi, ni ukuvuga ngo ni mwemu yera yategeze gukorera mu bishihe indwi ishengero ryabwirizwa gucamo. Nicyo gituma mu byahishuriwe Yohana igice cya kabiri umurongo w'indwi, byahishuriwe Yohana igice cya kabiri umurongo w'icumi na rimwe, umurongo w'icumi n'indwi, umurongo wa mirongo ibiri n'icyenda, ibyahishuriwe Yohana gatatu umurongo wa gatandatu uw'icumi na gatatu n'uwa mirongo ibiri na kabiri, hari aya majambo avuga ngo uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ndasubiramo ibyahishuriwe Yohana igice cya kabiri umurongo w'indwi, iri jambo turayisangamo ngo uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ku murongo w'icumi na rimwe, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Umurongo w'icumi n'indwi, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Umurongo wa mirongo ibiri

muhemu no mukuri imana ni muhemu kandi abayisenga bakuye kuyisenga mu muhemu no mukuri none Qur'ani iravuze ngo Yesu ni muhemu turiko turigumana bwa Yesu turiko turiga imana imwe ibonekera mu butatu Yesu ni muhemu Qur'ani nayo iravuga ngo Yesu ni muhemu ariko bibiri ivuze ngo imana ni muhemu abayisenga bakuye kuyisenga mu muhemu no mukuri none nimba Yesu ari muhemu kandi imana akaba ari muhemu mbega wumva Yesu ari iki imana ubwayo data ni muhemu Yesu nawe uwo Qur'ani yise Ruhallahu nawe nyene ni muhemu yavuye ku mana mbere kugira ushobore kubitahura neza urashobora gusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abikorinto ikete rya kabiri ry'Abikorinto igice cya gatatu umurongo wa 17 havuga ngo ariko uwo mwami niwe muhemu ariko uwo mwami ariko aravugwa Yesu niwe muhemu kandi aho muhemu w'Imana ari niho haba umwidegembyo ariko uwo mwami niwe muhemu ijambo ry'Imana Bibiliya riremeranya na wa murongo wa Qur'ani igice cya kane umurongo wa 71 yuko Yesu ari muhemu biratahuritse rero isi itararemwa Yesu yariho birumvikana ko atari umuntu nawe byiyumvire muri Yohana 17 umurongo wa 5 Yesu yavuze ati nanone data ushimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa none rero jambo yahoranye n'Imana mbere data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana byumve neza kuko nimba Yesu yahoranye na data isi itararemwa wumva yari umuntu barandi tubona abantu umuntu w'inyama n'amaraso umuntu w'inyama n'amaraso mbega umuntu w'inyama n'amaraso yari kuba ari hehe isi itararemwa Yesu aravuga ngo nanone data ushimagizanye bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa nico gituma isi itararemwa Yesu yari muhemu Yesu ntabwo yari bwambara umubiri mbere yagiye kwambara umubiri gusa Mariya ari uko amutwaye inda ubutumwa buciye kwa marayika Gaburiyeli nkuko ushobora kubisoma mu gitabo cya Luka igice cya mbere uhere ku murongo wa 23 ugashika ku murongo wa 34 none rero jambo yahoranye n'Imana mbere ikintu gitangaje nuko data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana data Imana data ahamagara umwana wayo ko ari Imana mbega ibi bintu woba wari ubizi ijambo ry'Imana rirabivuga tugiye gusoma hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere turahera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10 turiko turaba ubutatu bwiranda Imana iserukira mu butatu Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 6 gushika uw'10 haravuga ati kandi izokongera kuzana imfura yayo mu isi itaba marayika w'Imana bamusenge kandi ibyo abamarayika yarabivuze itihindura abamarayika bayo imiyaga arasebye bayo ibahindura imbeya z'umuriro ariko iby'umwana wayo yabivuze iti uyu ni data agiye kuvuga ariko iby'umwana wayo uyu mwana wayo ninde ni Yesu Kristo imfura wa wundi asengwa n'abamarayika ariko iby'umwana wayo yabivuze iti ingoma yawe mana ingoma yawe mana data ariko arabwira umwana ngo ingoma yawe mana ingoma yawe mana ihangamye ibihe bidashira icumu ry'ubugabe bwawe ni icumu ry'uganza atunganye wakunze kugororoka wanga ubugarayiji nicyo cyatumye imana niyo mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha abagenzi bawe kandi ti ni wewe uhoraho uyu ni data ariko arabwira umwana ati ni wewe uhoraho mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi kandi amajuru ni igikorwa cy'intoki zawe data ariko aravuga yuko abamarayika b'imana bose bazongera gusenga Yesu nk'uko basanzwe bamusenga kandi data arabwira umwana ngo ingoma yawe mana ariko kandi aravuga ngo ni wewe uhoraho data yita umwana ngo ni wewe uhoraho mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi uwashizeho itanguriro ry'isi ni Yesu mwibuke ko twamaze gusoma ayo majambo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika ku wa 3 ngo byose mu byaremwe byose nana kimwe kitaremwe na Yesu nana kimwe kitaremwe na Yesu iyo rero data ajeje kwemeza yuko Yesu ari uhoraho kandi ko ari we yashizeho amatanguriro y'isi ko amajuru ari igikorwa cya Yesu ibyo data ariko abivuga kugira ngo yemeze neza ubumana bwa Kristo ibyo data abivuga kugira ngo yemeze ubumana bwa Kristo muri wa murongo wa Qur'ani 4:71 Muhammad yabwiye abayisilamu ko badakwiye kuvuga ubutatu yabitewe n'iki
Harimbo yatumye Muhammadi avuga ngo ntibavuga iby'ubutatu. Nuko Muhammadi atigeze amenya Yesu ngo ashobore kuronka ubugingo budashira. Muri Yohana 17 umurongo wa gatatu agira ngo ubu nibwo bugingo budashira kubamenya wewe Imana yonyene ndyukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Muhammadi ntiyigeze amenya Yesu ngo amenye ko ari Imana, ngo amenye ko ari umwana w'Imana. Ariko mu kuvuga ko Yesu arimwo bitatu, intumwa y'Imana Rasulullah, ijambo ry'Imana kalimatu mwemu yavuye ku mana ruhallahu, yari yamaze kwemera ko Yesu ari Imana. Rero Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ntiyigeze ahishurirwa ngo amenye Yesu. Nagomba ndabikubwire ko yabayeho mu kinjana cindwi, ntiyashoboye kumenya ibya Yesu kiretse amakuru yagiye abwirwa n'abantu bakeyi nk'uwitwa Warqa bin Nawfal. Uwo niwe yatangwe kumubwira inkuru z'ibya Yesu, ariko ubundi bwo ntabwo yigeze amenya ibya Yesu, kuko kugira utahure Yesu umuhishurirwa na data. Ntushobora gutandukanya umuntu n'ijambo ryiwe, kandi ntushobora gutandukanya umuntu na muhemu wiwe. Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ntiyigeze amenya Yesu. Hari ikintu atigeze amenya mu buzima, ntiyigeze amenya ko Imana ifise umwana. Muri Korani igice cya 43 umurongo wa 81, ndashaka ko uyu murongo uwandika ukawuzirikana, kugira ngo umenye yuko Yesu ari Imana na Muhammad arabyemeza neza ko ari Imana. Muhammad muri Korani, Korani 43 umurongo wa 81, Muhammad aremeza ko Yesu ari Imana mbere ko abereye gusengwa. Yavuze ati Bismillahirrahmanirrahim, sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ngo vuga ngo Imana nyeri kigongwe cishi ngo yaba yarifise umwana, ningalikuwa wa kwanza wa kumwabudu, ngo nari kuba wa mbere asenga uwo mwana mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu. Ngo yaba Imana nyeri kigongwe yarifise umwana. Muhammad niko avuga ngo Muhammad ubwe yobaye wa mbere asenga uwo mwana, kubera yuko uwo mwana ari umwana wiki w'Imana. Muhammad aremeza yuko Imana ibayifise umwana, umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikosa rero n'umutego Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagize nuko yasenze Imana tazi, kandi asenga Imana inyuranye n'Imana yaremye. Muhammad aremera ko umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana, kuko aravuga ati nari kuwa mbere sengwa uwo mwana kubera yuko ari umwana w'Imana. Mu yandi majambo, Imana ibereye gusengwa n'umwana w'Imana abereye gusengwa. Muhammad niko abivuga ati Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumubwa abudu mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Muhammad yaremeza ku mwana w'Imana nawe nyine abari Imana, kuburyo avuga ko Imana ibayifise umwana yoce wa mbere amusenga. Ibi byerekana ko Muhammad yemera ku mwana w'Imana nawe nyine abari Imana, kuko Imana ibyara Imana, umuntu abyara umuntu, inka ibyara inka, umwana w'inka nawe nyene burya bari inka, umwana w'imbeba nawe nyene abari imbeba, umwana w'Imana nawe nyene abari Imana. Nicyo gituma Muhammad avuga ko yociye awambera musenga, akavuga ngo uwo mwana kuko yo bari umwana w'Imana yanje. Byumvikana ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yemeza ko umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikibazo rero kiraje, none usengwa niki? Ninda bereye gusengwa, inyishu ni Imana. Nima Muhammad avuga ati Imana ibayifise umwana, uwo mwana no musenze, Muhammad aremeza ko uwo mwana ari Imana. Mu yandi majambo, kubera yuko ubereye gusengwa gusa ni Imana. Ariko noneho kira Muhammad avuga ngo ningalikuwa wa kwanza, Mungu angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu. Ariko nagomba mubwire ngo Muhammad siwe yabaye wa mbere kumusenga. Mugabe avuga ati no bayi wa mbere, ariko noneho imbere yuko abu wa mbere hari abamarayika basanzwe basenga Yesu, abamarayika basanzwe basenga Yesu. Ikibabaje, Muhammadi nta makuru yigeze aronka ko Imana ifise umwana. Kuri Yorodani muri Matayo 3:17, Imana yaratangaje ngo nguyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Yesu bwiwe yivugiye ibitangabo byinshi ko ari umwana w'Imana. Imana yaravuze n'ijwi ryayo ko Yesu ari umwana wayo. Marayika Gaburiyeli igihe yagiye kubonekera Mariya
niwasomye iyo nkuru muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26 gushika umurongo wa 38. Luka igice cya mbere umurongo wa 26 gushika 38. Marayika yabwiye Maria ko azosama inda kandi ko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi avuga ko uwo mwana azokwitwa umwana w'Imana. None ikibazo muri Korani 43 umurongo wa 81 Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo yaba Imana ifise umwana nanje noce nsenga uwo mwana kuko ari umwana w'Imana. Ikibazo Muhammad niyigeze ahishurirwa na Malaika Gaburieli. Malaika Gaburieli umwe yahishuriye Maria yuko uwo mwana azokwitwa umwana w'isumba byose. Muhammad niyigeze abonana na Gaburieli ngo baganire. Kuko Malaika Gaburieli yari kumubwira yuko uwitwa Yesu Kristo ari umwana w'isumba byose nkuko Gaburieli yari yarabibwiye Maria muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26 gushika 38. None rero kuba rero Korani 43 umurongo wa 81 hemeza yuko umwana w'Imana abereye gusengwa kuko Muhammad yari kuba uwa mbere musenga, icyo rero nikimenyamenya yuko Yesu abereye gusengwa. Icyo ni kimenyamenya cyerekana yuko Yesu ari Imana. Muhammad avuga ati iyaba Imana yari ifise umwana yabivuze mu buryo bwa supposition, mu buryo bwa hypothetique, mu buryo bwa hypothèse. Ariko ikirukuri cyoco nuko Imana ifise umwana. Imana yarabitangaje ati ngo uyu mwana wanje ngo nakampimbara. Yesu arabitangaza inshuro nyinshi ko ari umwana w'Imana. Malaika Gaburieli arabitangaza ko Yesu ari umwana w'Imana. None Muhammad aravuga ati iyaba Imana ifise umwana. Ubu rero nitukiri mu byo gukekeranya, nitugikekeranya ku Imana ifise umwana, Imana iramufise. Ariko Muhammad aravuga ati nocembu wambera musenga. Ubu rero ndabwira abantu bose bayobotse Muhammad ngo nibamusenge kuko Imana ifise umwana, kuko Muhammad avuga ngo umwana w'Imana yanje notegeza kumusenga kuko ari umwana w'Imana yanje. Muyandi majambo aratahura yuko umwana w'Imana aba ari Imana. None abamarayika baramusenga, mbega bo nibo batamusenga. Mu Baheburayo rimwe umurongo wa 6 avuga ngo kandi izokongera kuzana imfura yayo mu isi itaba abamarayika b'Imana bose bamusenge. Yesu ni umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana bisigura kuba Imana kwa mjibu wa Korani 43 aya ya 81. Kudatahura ko Yesu ari Imana kwa Muhammad bisigura ko Muhammad adatahura Imana Data kandi adatahura Data n'umwana. Udatahuye Data n'umwana n'umutahura. Kandi na muhemu yera nashobora kugutahuza. Nicyo gituma ushaka gutahura Imana, Imana ntitahurwa mu mubiri, Imana ntitahurwa mu bwenge, ntitahurwa mu buryo bw'inyama n'amaraso. Imana ni muhemu. Abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. Imana itahurwa mu buryo bwa muhemu. Umuntu nashobora kwiyumvira ngo none Imana ngo yarabyaye ngo ifise umwana ngo none ngo yabyaye gute ngo none ngo ifise umugore. Ibibazo nk'ibyo ni by'abantu bazana. Imana ntabwo itahurwa mu buryo bw'umubiri. Ushobora gutahura ubutatu gusa biciye mu mugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza aho Data atumye umwana wayo kuza gucungura umuntu. Aho rero niho Yesu Kristo warasanzwe ari muhemu ruhalaho, asanzwe ari Imana, yaciye yambara umubiri kugira ngo aze gucungura umunyabyaha. Ushobora gutahura ubutatu Imana imwe iserukira mu butatu, hamwe woshobora gutahura Imana ikagutahuza iby'umugambi w'agakiza. Uburyo icyaha cyaje, uburyo umugararizo waje, uburyo Imana yafashe ingingo yo kurokora umunyabyaha biciye muri Yesu Kristo. Nicyo gituma biciye muri uwo mugambi w'agakiza, Yesu uwahora ari muhemu aza kuboneka yambaye umubiri. Mu Bifilipi igice cya 2 umurongo wa 5 gushika w'11 twasanga aya majambo agira ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana. Ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana mu Giswahili bakoresheje ngo yunamna ya Mungu. Kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acikusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayibyo mu ijuru n'ayibyo ku isi n'ay'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro.
imakiri jambo jimana. Ushobora gutahura imana imwe rudende yerekaniye mu butatu mugihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza aho urukundo imana yakunze bari mwisi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera nazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanye ba Ismaeli canke abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi nukubera yuko Muhammadi atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nkuko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo abantu babazi igikorwa cya Yesu? Muhammadi niyigeze atahura Yesu. Muhammadi sallallahu alayhi wa salama niyigeze atahura igikorwa cya Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura ngo kudatahura na data. Muhammadi ntigeze anatahura data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga yuko uzimana. Hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiye yivugiye ngo byose rabihawe na data kandi nta uzu umwana atari data. Na data na umuzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Na uzi umwana atari data, na data na umuzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Muyandi majambo, nushobora kuvuga ngo urazi Imana, umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki gikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari muhemu. Maze aciki jambo rishizwe muri Maria kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye data batahure data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30. Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30 Yesu avuga ati jewe na data turumwe. Jewe na data turumwe. Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari nzira ukuri n'ubugingo. Yaciye abwira abigishwa ati rero je ndiko ndaja kwa data kandi muje murabizi muraza aho ndiko ndaja. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14 umurongo w'8. Filipo aramubwira ati mugenzi twereke sobizo wabihaye. Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nuraruha umenyaga Filipo ubonye jewe ababonye data none uvuga ute ngo twereke so? Ni wizera ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe. Amajambo mabwira sayo nigeneye ariko data ba muri jewe ni wakora ibikorwa byiwe Imana ni ihabwa icyubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so kuko Yesu yari yavuze ati jewe na data turumwe. Muri Yohana 10 umurongo wa 30 muri Yohana 14 umurongo wa 8 gushika ku murongo w'10 Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye ubonye data abambonye. None ushaka gutandukanya data n'umwana. Abantu benshi bashaka gutandukanya data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se. Yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe. Ni nk'umuntu yogura urupapuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso. Recto verso mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizere ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Yesu rero niwo mumenye utamuhishuriwe na data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzu umwana atari data na data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27. Mu yandi majambo Yesu ari muri data na data ari muri we bisigura ko Yesu ahishura data na data agahishura umwana. Nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwari we. Niwasoma muri Matayo igice cy'16 were ku murongo wa 15 Yesu yarabagije abigishwa biwe ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde maze inyishu ziratangwa. Bamwe bavuga ngo uri Yeremiya, abandi nguri Mose, abandi nguri uvugishwa n'Imana, abandi nguri Yohana. Maze Yesu acabaza Petero ati none namwe muvuga ko ndinde? Ku murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati
uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu yaciye yishura Petero ati, Yesu aramwishura ati, uri umuhigwe Simoni mwene Yohana, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Kugira ngo utahure ubumana bwa Kristo, kugira ngo utahure ko Yesu ari umwana w'Imana, ibyo nushobora kubyishurira ukoresheje ubwenge bwo mu ishuri, ubwenge bw'inyama n'amaraso. Yesu abwira Petero ngo ibyo suwe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ni Data wo mu ijuru yabiguhishuriye. Wibuke yuko Yesu yavuze ngo na umenye umwana atari Data, na n'umenya Data atari umwana amuhishuriye. Data rero yahishuriye Petero, aramubwira Yesu uwariwe. Data ni wahishura umwana, umwana nawe ni wahishura Data. Ibi bintu ucumba byinjira, na mu cyo gituma bwa ngo mbega ni wizeraga Filipo ko ndi muri Data, Data akaba muri jewe. Data ni wahishura umwana, kandi umwana nawe niwe ahishura Data. Kandi nta muntu w'inyama n'amaraso yoshobora kubitahura atabitahujwe na Data, ngo abitahuzwe n'umwana, ngo abitahuzwe na muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yavuze ko abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina tatu. Abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina tatu. Matayo 28:19. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'irya muhemu yera. Yesu yaravuze iby'Imana imwe, ariko igaragarira mu butatu, Data, umwana na muhemu yera, ku buryo ababatizwa bategereza kubatizwa mu bubasha bw'ayo mazina, zina rya Data, ry'umwana n'irya muhemu yera. Ubutatu rero bushingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Ubatijwe abatizwa mu butatu, abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Turabe muri Yesaya igice cya gatandatu, umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Yesaya igice cya gatandatu, umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa atandatu, abiri yarayitwikiriza mu maso, yandabiri yaratwikiriza ibirenge, yandabiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati, wera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo, isi yose yuzuye icyubahiro. Basemerera bati, uwera incuro ya mbere, uwera incuro ya kabiri, uwera incuro ya gatatu, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Abaserafi basemerera bati, uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu, mu butatu. Niwe Uhoraho Nyen'ingabo, ntabwo basenga, ntabwo bavuga uwera incuro imwe, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera incuro zibiri, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera incuro zine, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera incuro zitanu, oya. Ntibavuga uwera incuro cumi, oya. Ahubwo bavuga gatatu, uwera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Aho ni mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yesaya. Abaserafi mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, bavuga uwera incuro zitatu. Yesu yavuze ngo ubatizwe batizwe mu izina rya Data, iry'umwana n'irya muhemu yera, amazina atatu. Abaserafi nabo mu gusenga Imana uwera bayivuga incuro zitatu. Saho honyine no mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya kane ku murongo umunani handitswe aya majambo avuga ngo, ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu atandatu, kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda, nibiruka ku murango no mu ijoro. Byama bivuga biti, uwera, uwera, uwera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Uwera babivuga gatatu, uwera. Ibyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mu ijoro, byama bivuga biti, uwera incuro ya mbere, uwera incuro ya kabiri, uwera incuro ya gatatu, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyaho kandi ariho kandi agiraze. Uwera incuro ya mbere, uwera incuro ya kabiri, uwera incuro ya gatatu. Si uwera incuro imwe, si uwera incuro zibiri, si uwera incuro zitanu, ariko uwera, uwera, uwera incuro zitatu. Maze bagiye kuvuga incuro zitatu bacavuga ngo, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo ngo, wera, wera, wera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo, wera, wera, uwe incuro zitatu. Mu isezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi
basenga imana bavuga uwera inshuro zitatu mu isezerano rishasha uwera inshuro zitatu nibinyabugingo rero nuko bivuga imana mu kuyisenga bayisenga biciye mu buryo butatu data umwana na muhemu yera uwera wera uwera muhemu yera benshi nibemera ko muhemu yera nawe ari imana muhemu yera ugira gatatu mu mana nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi apfise igikorwa kidasanzwe uyo muhemu yera ninde Yesu yaravuze ibya muhemu yera aravuga ngo kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ariko uzorogota kuri muhemu yera nazobiharigwa ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ariko umuntu azorogota kuri muhemu yera ntazobiharigwa muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ariko udedemba kuri muhemu yera ntazobiharigwa naho ba muri iki gihe cyane mu gihe kizoza muhemu yera rero arakomeye cyane ku buryo kumudedemba ko cyane kumurogota ko ari cyaha kitababarigwa muhemu yera kurogota kuri muhemu yera ni cyaha kitababarigwa none wumva muhemu yera arinde kudedemba kurogota umuntu arogota ku muntu umuntu narogota ku kintu umuntu narogota ku kintu oya umuntu arogota ku muntu nico gituma muhemu yera ariho afise ubuzima muhemu yera yafatanije n'Imana data n'umwana mu gikorwa cyo kurema kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikorwa cyo kwigira umuntu mwibuke muhemu yashizwe mu nda ya Maria yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe byera muhemu yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi muhemu yera n'umuntu afise ubuzima si ubushobozi bwire banga hari abantu bazi ko muhemu yera ari ubushobozi oya muhemu yera si ubushobozi muhemu yera abaho ariho nk'uko Yesu ariho nk'uko data ariho si ubushobozi ubushobozi n'ibikorwa bya muhemu ariko muhemu ubwiwe ariho n'uri afise ubuzima arumva arakora aravuga arigisha akemeza abantu ibyaha kandi akabahanura kandi agakora igikorwa cyo kutweza muhemu yera ni imana akarorero mu byakozwe n'umwe gice cya gatanu umurongo wa gatatu gushika wa kane Ananiya na Safiro bamaze kujya ahari intumwa aho abantu bagurisha amashamvu yabo twasanga amajambo ngo bageje kugurisha itongo ryabo Ananiya na Safiro basanga Petero umurongo wa gatatu ibyakozwe n'intumwa gatanu umurongo wa gatatu Petero aramubaza ati Ananiya ni iki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda muhemu yera rero ntabwo ari ubasha oya ariho afise ubuzima Ananiya na Safira bahenze muhemu yera Ananiya na Safira bahenze muhemu yera nk'uko wohenda umubanyi wawe nk'uko umugabo yohenda umugore nk'uko umugore yohenda umugabo nk'uko umwana yohenda se ni ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kandi akagira icyo akoze Petero ati ni gukubera ko Satani yuzuye umutima wawe guhenda muhemu yera ukisigariza ku biguzi by'ishamvu ukifise ni yari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo niwe warabikoresheje ibyo ugomba niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo sabantu henze imana niyo uhenze haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda muhemu yera mu guheza avuga ngo sabantu henze imana niyo uhenze birumvikana yuko muhemu yera ari iki ari imana sabantu henze ahubwo imana niyo uhenze muhemu yera Ananiya yahenze muhemu Ananiya na Safira bahenze muhemu yera Petero mukuragiza avuga ngo sabantu henze n'imana uhenze muhemu rero n'imana muhemu yera rero ariho n'ufise ubuzima yumva abona mbere ngo akaniha iminiho akanadusengera aniha iminiho itovugwa ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baroma igice 8 umurongo wa 26 gushika 27 Abaroma 8 umurongo wa 26 gushika 27 aniha iminiho itovugwa ariko aradusengera ariho nicyo gituma dutegereza kumenya muhemu yera uwo ari we Yobu niwe yavuze mu gikorwa cyo kurema abaza ngo mbega wewe wari hehe igenda shiraho amatanguriro y'isi bivuge namba ufise ubwenge ninde yatanguje amatanguriro ninde yatanguje amatanguriro y'isi ni muri Yobu 38 nagomba nakubwire ngo Imana igihe yarema hariho babiri bari kumwe
ni bande igi imana yakora igikorwa cyo kurema hariho abantu babiri bari kumwe n'umwana wayo ni na muhemu yera mu itanguriro rimwe umurongo wa mbere gushika wa kabiri avuga ngo ubwa mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi isi yari kiri buziba yari kubusa gusa kandi umwiza warupfutse idamba kandi muhemu w'imana yatamba hejuru y'amazi igi imana yarema data rema ni yari wenyine muhemu w'imana yatamba hejuru y'amazi muhemu yera yatamba hejuru y'amazi yani majambo birasigura ngo muhemu yamyeho muhemu yera yamyeho yamyeho muhemu yera yamyeho uwundi yarahari ninde n'umwana mu migani 8 murongo wa 22 gushika 33 haravuga ati uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe ataratangura na kimwe mu bikorwa byiwe bya kera nashizwe uhereye kera hose uhereye imbere na mbere sitararemwa ibyina hatarabaho nari naravutse amasoko y'amazi atarabaho imisozi miremire itarashigwaho n'udusozi nari naravutse itararemwa isi cyangwa indimiro cyangwa itanguriro ry'umukungugu wo ku isi ige yashiraho ijuru niho narindi nige yari yetera hejuru y'ibyina ijuru igihe yarigumya hejuru iyo igihe amasoko y'amazi yakomera igihe yashingira ikiyaga karimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cyayo igihe yashiraho amatanguriro y'isi icyo gihe nari kumwe nayo uyu ni Yesu abivuga icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga kandi iminsi yose narayihimbara nama niginagura imbere yayo muhemu yera na Kristo data ariko arakora igikorwa cyo kurema ntiyari wenyine yari kumwe n'umwana kandi yari kumwe na muhemu yera bari kumwe nicyo gituma muri Yobu 33 umurongo wa 4 herekana ko mu bikorwa bya muhemu yera harimo n'igikorwa cyo kurema muhemu yera ararema muri Yobu 33 avuga ngo muhemu w'Imana niwe yandemye muhemu w'Imana niwe yandemye kandi guhumeka kwishobora byose niko kwampaye ubugingo rero beshi nibatahura igikorwa cya muhemu yera nicyo gituma Yesu yaciye avuga yuko agiye kuzorungika muhemu yera aravuga ngo ariko uwo muhemu ni ukuri niyaza zobarongora abashitse kukuri kose kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose nibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira ku byanje akabibamenyesha ibyo data afise byose ni byanje nicyo gituma mvuga nti yabira ku byanje akabibamenyesha ni muri Yohana igice cy'16 umurongo wa 13 gushika umurongo wa 15 Yesu avuga yuko ibyo data afite byose ari bya Yesu kandi ko ibyo Yesu afite byose ari bya data ariko kandi ko muhemu yera nawe nta gishasha azana muhemu yera azana ibya Yesu akaba ari byo shikiriza abantu mu yandi majambo uzanye ibya Yesu bisigura ngo azanye ibya data aha hari ugukorera hamwe hagati ya data umwana na muhemu yera none rero bene data babavukanye ba Ishmaeli ntibemera muhemu yera muhemu yera bamuze ukundi mbere uvuze amajambo y'iby'imuhemu birabagora gutahura kandi harimvo ibituma muri Korani igice cya 17 umurongo wa 85 bismillahirrahmanirrahim nawe nakuuliza habari za roho sema roho ni jambo lilohusika na mola wangu Mwenyezi Mungu nanyi hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho ngo abakubaza ibya muhemu ngo babwire uti muhemu ni bijanye n'Imana yanje namwe ni mwaha ubumenyi bw'ibya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nabwo nyene n'ubumenyi butari ubw'ibya muhemu aya niyo majambo Muhammad yabwiye kwishura abayisilamu ngo igihe abayisilamu uwo mubaza ngo none tubwire ibya muhemu muhemu ni iki Muhammad yavuze ati ibyo bya muhemu nimubimbaze ibya muhemu ni iby'Imana gusa kandi mwebwe abayisilamu ni mwahawe ubumenyi bw'ibya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nubwo ubumenyi bwahawe niburabana n'ibya muhemu nicyo gituma niyo hageze ku kibazo cyo kubaza ati muhemu yera ni inde bacavuga ngo muhemu yera ni Jibril bavuga ngo muhemu yera ni marayika Gaburiyeli ariko muhemu yera si marayika Gaburiyeli muhemu yera ariho afise ubuzima atandukanye na marayika Gaburiyeli kuko Gaburiyeli ntiyaremye igihe Imana yarema marayika Gaburiyeli na nyene n'ikiremwa ariko muhemu wera yamyeho mbere muhemu yera yararemye reka mukurangiza twongere dusubire kuri wa murongo werekana neza ubutatu
Nimwikete ya mbere ya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatandatu gushika umunani. Ni muri Bibiliya bita King James Version. Mu Kirundi urashobora gusoma ugasanga bavuze ibishinga naye ku isi. Ariko hoho muri murongo berekanye ibishinga naye biri mu ijuru bivugwa na Muhemu. Muhemu avuga ibishinga naye biri mu ijuru bitatu. Muhemu yongera avuga ibishinga naye biri ku isi bitatu ari byo biri muri Bibiliya y'Ikirundi. Mugabo muri Bibiliya y'Icyongereza havuze ngo This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. Ni Kristo yaje aca mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyine, ariko ni mu mazi no mu maraso. And it is the Spirit that bears witness, because the Spirit is truth. Ngo kandi muhemu niwe abishingira intahe, kuko muhemu ari ukuri. For there are three bears record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and those three are one. Ngo kuko mwijuru hari batatu bashinga intahe, Data, Jambo, na Muhemu Yera, kandi abo batatu numwe, kandi abo batatu numwe. Nicyo gituma ubutatu nibisigura imana zitatu, ahubwo ni imana imwe iseruka mu butatu. We watawea majambo Imana irushizeho kuguhezagira no kuyagutahuza mu izina rya Yesu. Amen. Kuri mikro, mwari kumwe na mwene data, Pasteur Ndayizeye Albert, yabateguriye kandi abashikiriza kino kiganiro. Ushobora kuba wagize ikibazo, turondere kuri 638 333 477. Urakoze mwami kudutahuje rino jambo ry'ubutatu. Ukomeze kutwigisha uburyo Imana imwe yaserukiye mu bitatu kugira ngo abantu dutahure umugambi w'agakiza mu izina rya Yesu. Amen.

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Kihiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Muremyi wacu kandi Mana yacu, dufashe kano kanya kugira ngo tugusenge, kuko atawundi cyangwa atayindi Mana.

ihwanye nawe mu bibaho byose. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe, ibihe byose. None rero turagushimiye kuri kano kanya uduhaye, aho tugiye gufata kanya ngo twige ijambo ryawe. Uri dutahuze kandi mwemu wawe aritahuze n'uyu mwene data agiye kurikurikirana. Nibyo nsabye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 13. Ibyagezwe byo kubibutsa uburyo bavuye muri Egiputa. Uhoraho abarira Mose ati, mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza, icy'ubuzibura cyose cyo mu Bisirayeli ni icyanjye. Ari mu bantu, ari mu bitunzwe. Mose abarira abantu ati, muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubujya, kukuraho abakuje ino ubushobozi bwinshi, nihaze hagire imitsima yambiwe murya. Uyu munsi muviriyeyo nuwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahiwi n'Abayebusi, icyo yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyo muhango muri uku kwezi iyo gutashe hose. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugira indwi uzube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko arindwi. Nihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo cyangwa umwambiro mu gihugu cyanyu cyose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati, bimbikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Ibyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu, n'icyibutso gishyizwe hagati y'amaso yanyu, kugira ngo ibyagezwe by'Uhoraho byame mu kanwa kanyu. Kuko Uhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe. Nicyo gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe cyaryo uko umwaka utashye. Ibyagezwe byo kucyabaye ubuzibura cyose. Kandi Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani nk'uko yabarahiye mwe na basogokuruza ko azokibaha, muze musobanurire Uhoraho icyitwa ubuzibura cyose n'icy'uburiza cyo mu byo mutunze. Ubuzibura bw'icyitwa ikigabo cyose buzoba ubw'Uhoraho, kandi cyana cy'indogoba cyose cy'ubuzibura muze mu gicunguza umwagazi w'intama, naho nimutagomba kuyicungura muze muyivune izosi. Kandi imfura yose y'umuhungu
yo mu ba

Farawo n'abamenyekana biwe baragagwa ku bwabo bantu. Barabazanya bati, mbega twakoze iki kurekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera? Azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi, ajana n'ingabo ziwe, ajana n'imikogote amajana atandatu y'indobanurwa n'indi mikogote yose yo muri Egiputa, n'abagabisha bagaba abagendera muri yo bajya mu ntambara. Nuko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo umwami wa Egiputa, akurikira Abisirayeli. Kandi abo Bisirayeli bari bavuyeyo babakubagurije. Nuko Abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose bya Farawo, n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe, babahambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande y'Ipi Hahiroti, aharabana ni Bayari Sefoni. Farawo abegereje, Abisirayeli bunamura amaso, babona Abanyegiputa babomye inyuma, baranduka imitima maze batakambira Uhoraho. Babaza Mose bati, mbega ntamba zari muri Egiputa mu kutuzana gupfira muri mu bugaragwa? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Iki sicyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti nuntureke dukorera Abanyegiputa? Kuko icyiza kwari uko dukorera Abanyegiputa ko dupfira mu bugaragwa. Mose yishura abantu ati, nacyo mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza k'Uhoraho, agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Uko Abanyegiputa mubonye uyu munsi, mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo abagwanire, namwe nimwinumire gusa. Uhoraho abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye, Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Nanjye raba ndakomantaza imitima y'Abanyegiputa, nabo bahake babakurikire, maze mbone kwiheshe icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote iwe yose no ku bagendera ku mafarasi biwe. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere avayo agaruka inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hakubikiza igicu hacyura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mu ijoro. Ntibaruha begerana iryo joro ryose.

0: uko bajabutse ikiyaga gitukura. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga. Uhoraho ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagaburamo kubiri, ahindura ikiyaga humutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi. Amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe. Nuko mu gihugu cya Egiputa Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'igicu. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'Abanyegiputa, azikivutu, atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata, ntiyaba agikwega neza. Maze Abanyegiputa baravugana batenda, duhunge tureke Abisirayeli, kuko Uhoraho abatabara ari we atugwanya. Uhoraho abarira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, amazi ateranire ku Banyegiputa no ku mikogote yabo no kubagendera ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina. Maze Abanyegiputa bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi, mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko ni ko Uhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa. Maze Abisirayeli bibonera imibyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusabyi wiwe Mose. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo tugisoreje hano uyu munsi. Icyo ndagusabira nuko wohitamwo ijambo ryayo kugira ngo udusangwe utagira ko mugayo. Dusenge Imana. Data muzigamye wacu, turagushimiye ko wamutugirira neza kandi ukamudukingira byinshi n'ibyo tutabona twebwe abana bawe. None rero ndasengiye buri wese ashoboye gukurikirana kino kiganiro. Umwugurura umutima. Maze igihe cyose ijambo ryawe rivuga riba ari ryo kudukiza no gukiza imitima yacu. Kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azasange tumwiteze kandi tumwizeye. Nibyo dusenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39 canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: komba na wicuri kiriye nibiki
1: ikasha aho bana mugabo wanje ararantoteza arankobita umubiri wose sinikoma
0: yo none ngakuhora ikiga mukenye
1: sibintusha amara ngo nuko ngumanzara abako
0: cyari kiganira ihohoze kwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro mukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri turabasezeye naho ubutaha.

Hadiye kakiza ku isoko yukuri ndagushimire cyane kandi nizere ko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye. Kigane wacumbise ni abi wacu muraho hakura abantu muri mu bihugu bitandukanye hijyano hino ku isi mukakura kuri WhatsApp numero ni ya yindi ni 62 ubusa 6666 62 ubusa 6666 canke wanze ugashira kwa kamenyetso ko guteranya mu bushaka kwakura kuri telefone isanzwe bwa buri mu kindi gihugu kamenyetso ko guteranya amajana 257 hanyuma rero ugacukwikiza ko 62 ubusa 6666 wakure rero kugira ngo baba bari bari hano mu gihugu cy'u Burundi canke mu bindi bihugu bitandukanye. Kazi ni Ferdinand isinzira kuri mikro mwebwe mwese rero mwe ko muradukwikira muri hijya no hino ku isi turabahaye.

0: Mauro Fredin.
1: Ambaora Mauro.
0: Ni Azariyasi kwanza mfuka.
1: Azariyasi kaza mu kiganiro.
0: Eh, reka nituribe umujyango wose wamenyesha makuru akaba duketsa.
1: Wakoze cyane.
0: Eh, ngene prezida akaba duketsa mama donga akunda.
1: Mhm.
0: Eh, nibagiye na kamari hari ya Uganda akaba duketsa.
1: Yego.
0: Akeri Bosco ngaho hari karakoresha ifana ngamu ibutanu katara ruke.
1: Mhm.
0: Akeri nawe uyu paseri hari karakoresha ifana nga Adrie Sibomana.
1: Mhm.
0: Ari kumwe na kirare ngaha ati akayagukeza.
1: Yego.
0: Ama ni fwe akaba gukeza umushere wanje nawe nyene ndi ataka amaze kubiro.
1: Yego.
0: Reka rero nje ni furita cyo Zeriliane nawe nyene akaba gukeza ngari gucumbura.
1: Mhm.
0: Unyangi banza sinamwibagi.
1: Yego.
0: Eh nje ni furita akaba gukeza aroyize ngaha mu rusadi gucumbura yagiye na Medi.
1: Mhm.
0: Aba bose reka ndabwire twize kwa cyimba neza akabirose nabo. Eh mwa

0: Alo.
1: Natale, calte kumulongo. Wala limi batiye kepire muruhu sitakaya bakuketa no mujango wiwe. No?
0: Turabumba?
1: No?
0: Turabumba. Alo. Onyonyi wacu yatiyava kumurongo ariko rero yaragarutse. Akundi ngira ngarasubira gerageze.

0: Hello.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro muri bande mwerereye he?
0: Manira kitariye bwe mu rushara.
1: Kaze lieve.
0: Abantu ba mbere mwebwe nyene mu mbayi murongo nimba mwamaze kubironka biwatembe neza mugira kaba gukiza.
1: Urakoze cyane.
0: Amare kambo n'umuryango wanjye wose turi kumwe tuyakaba gukiza.
1: Mhm.
0: Kambona miburo jamporo ngaha ku muganza n'umugore tuyakaba gukiza.
1: Yego.
0: Kambona siko biri ngaha ku muganza ati mwakoze ati namwe ati akaba gukiza.
1: Mhm.
0: Amana kiza mundengane ndagitemana manweri ngaho mu rubiri ziti nimba bamaze kubironka bigutembe neza akabagukira.
1: Yego.
0: Yabo se ngai ubenga hamwe nani rewo ubenga ati akabagukira.
1: Mhm.
0: Bandira mundengane nakita mundengane ati akabagukira.
1: Yego.
0: Ambona se rewo singaho kuyibumba na nyandwe ya mbiri ngaho anya mu rusharati akabagukira.
1: Mhm.
0: Nani yo nzima ngaho nya kumuganda na Habimana Desire ngaho kumuganda ati akabagukira.
1: Yego.
0: Wanu wosari kora kwikira na radio gakira bamaze kubironka bagira kaba gukeza sa murakora
1: urakoze cyane na

0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Mwiriwe?
1: Ni Felicia mukagwema.
0: Felicia kaze?
1: Egore kamere kuri wewe n'umujyango wawe bibatembe neza.
0: Urakoze cyane.
1: Mama babyeyi nabo tuvukana ati munyoherwe.
0: Mhm.
1: Bone mama kwine ngaho ku mudogo, Rike ngaho ikihungwe, uzaba ngaho munyamitanga ataka yabagokeza n'umujyango wawe.
0: Ego.
1: Yafeti matonge na munyonga ngaho ibubanza ati akayabagokeza.
0: Mhm.
1: Cecile na mama we nabo bavukana ati munyoherwe ngaho muri zina.
0: Ego.
1: Bone ya niseti nga inyabuwe na Nikodemu na niseti nga kumugimba takayaba kukezo. Ya zimana mundenga nere kanteno ngirambone kandi papa kwine mama kwine nga kumudoga takayaba kukezo. Pastor nga ho ikihanga na pastor nga ho ikihungu ati mungira kayaba kukezo ni mejango ya ani.
0: Ego.
1: Ika nongire mbone avizwe ravishi ngira jaka kwe matinamba mwaviru wa sivi watembe nezo. Nongere mbone kandi mama yira ngaho mu cibitoki nongere mbone hamwe na Nikodemu ngaho inyabuwe atakaba gokeza mwese murakoze
0: turagushimiye cyane nawe urakoze
1: sawa
0: geza ho rero geza ho geza ho geza ho yabantu rero batanga injya bagatanga injya mbi zona ni kayalo
2: alo
0: mahoro
2: Ni mahoro.
0: Ni bande mwerereye he?
2: Yari ne kusangarutse, mwerereye ubujumbura.
0: Agarutse galine.
2: Ego.
0: Karibu.
2: Bifrije kera gukeza bagenzi bante bari mu giheta bose. Bifrije kera gunaje ibanje bose.
0: Ego.
2: Ndetse n'ikiti zanje zose zari kuri giteka zose, ndetse kera gukeza. Difrije akaba gukeza n'abantu bagenzi baje bari n'ubujumbura bose. Ndetse nawe ubwe n'umuryango wawe bose.
0: Urakoze cyane.
2: Ego.
3: Twese dusenga. Ari kibibi.
4: Iyi ni radio ya Gakiza.
0: Kayaba gukeza ku banyeshure mwe ko muri tegura. Muri ko muri tegura rero ikibazo cyo guheza. Ishure shingiro. Ntimugira ubwoba mwitegure neza gusa kandi bizogenda neza mufungure neza mwitegure neza icyo bigenda neza hello
5: amahoro
0: amahoro neza muri bande mwerere
5: Zakayo mukire abakuye
0: Zakayo mukire hekaze
5: yego reka manje ndayifurisa Zakayo bakoseza bemwe abiro batembe neza
0: yego
5: Eka mbone pastere wakati na lambu kabu tumaru shati jika kaya wako chesu Eka mbone wakua mashingere wakati wakati ya kichika kaya wako chesu
0: Ego
5: Eka mbone wadi ya koni kazi tukula na tejira kaya wako chesu Eka mbone mudoka rao kuibumba tejira kaya wako chesu Tijine rao kurupumpo tejira kaya wako chesu
0: Ego
5: Eka mbone fiterisha rao kumwenye tejira kaya wako chesu Mbone mama shimi ahibubanza tijira kawa kuchesa
0: Ego
5: Mbone mudamu naba na tijira kawa kuchesa murakoti
0: Tulagu shimi echane Zakayo
5: Akari mwema kariri mbo
0: Kapuget kuhumbe
5: Edini shasha mchire
0: Kitu kwa mwiki
5: Mneze
0: Sawa tulakulavira
5: Eko murakoti

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Hello. Mwana chana ndo simu kasa. Utejea ndo ndio kasa. Yego kanike da kaya bagu. Ndo wa ndo tupu ngai kasa. Kanike da kaya bagu heja, mwe kumari kuya da kinda. Namaze gazera ari kuzera sadze. Ipari mana mazi ni mutanga uyi. Nanche mana nayi de samere kuwana nganyi na kiyakero gwe ga mafuta cha. Yawa.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa kitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kiri kinyinda
3: ni sa de nezere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba muha gukatuka utumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
5: Imana iyoberanya indimi z'abantu

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

nkuko rero twama tubigira dutangurira muri Bibiliya kuko tugiye kuyirabira hamwe nk'umuti uvura abantu. Tugiye kuyirabira hamwe nk'umuti uvura abantu. Ni hariya mu byahishuriwe Yohana kigabane cha 22 murongo wa 2.

gufashwa n'iki gitegwa n'ingwara y'umunaniro mu kuryamana k'umugabo n'umugore, umunaniro ukomeye cyangwa umunaniro urenze urugero. Wihereza rero inderama abishobora kugabanuka ku bantu bubatse.

Dushimire cyane abizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi. Nino ngaha duce turangiriza ikiganiro cy'uyu munsi cya muntahirize. Ikiganiro cyadushikanye mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi muri misiyoni ya Buganda ni muri komine Bukinanyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndabamenyesha rero ko igice gikurikira tuzogikurikirana ubutaha abatahije ababo batashoboye kuyumva uyu munsi ni mu kiganiro cyo hanyuma. Mubandanye kugira ibihe byiza ahiwanyu mubanye no mu byanyu. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cya muntarize cy'uyu munsi.

itumye Satani yuzura umutima wawe guhenda muhemu yera. Muhemu yera rero ntabwo ari ububasha. Oya, ariho afise ubuzima. Ananiya na Safira bahenze muhemu yera. Ananiya na Safira bahenze muhemu yera nk'uko uhenda umubanyi wawe, nk'uko umugabo yohenda umugore, nk'uko umugore yohenda umugabo, nk'uko umwana yohenda se. Ni ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kandi akagira icyo akoze. Petero ati, ni kubera ko Satani yuzuye umutima wawe guhenda muhemu yera, ukisigariza ku biguzi by'ishamvu, ukifise niyari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo niwe warabikoresheje ibyo ugomba. Niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze. Haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda muhemu yera, mu guheza avuga ngo sabantu henze, Imana niyo uhenze. Birumvikana yuko muhemu yera ari iki? Ari Imana. Sabantu henze, ahubwo Imana niyo uhenze. Muhemu yera, Ananiya yahenze muhemu. Ananiya na Safira bahenze muhemu yera. Petero mukurangiza avuga ngo sabantu henze, n'Imana uhenze. Muhemu rero n'Imana. Muhemu yera rero ariho, n'ufise ubuzima, yumva, abona, mbere ngo akaniha iminiho, akanadusengera aniha iminiho itovugwa. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baroma igice cy'umunani umurongo wa 26 gushika 27. Abaroma 8 umurongo wa 26 gushika 27. Aniha iminiho itovugwa ariko aradusengera, ariho. Nicyo gituma dutegereza kumenya muhemu yera uwo ari we. Yobu niwe yavuze mu gikorwa cyo kurema abaza ngo, mbega wewe wari hehe igihe nashyiraho amatanguriro y'isi? Bivuge namba ufise ubwenge, ninde yatanguje amatanguriro? Ninde yatanguje amatanguriro y'isi? Ni muri Yobu 38. Nagomba nakubwire ngo Imana igihe yarema hariho babiri bari kumwe. Ni bande? Igihe Imana yakora igikorwa cyo kurema hariho abantu babiri bari kumwe, n'umwana wayo ni na muhemu yera. Mu itanguriro rimwe umurongo wa mbere gushika wa kabiri avuga ngo, ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza warupfutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi. Igihe Imana yarema, data arema ntiyari wenyine. Muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi, muhemu yera yatamba hejuru y'amazi. Mwani majambo birasigura ngo muhemu yamyeho, muhemu yera yamyeho, yamyeho. Muhemu yera yamyeho. Uwundi yari ahari ninde? Ni umwana. Mu migani 8 umurongo wa 22 gushika 33 haravuga hati, Uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe, ataratangura na kimwe mu bikorwa byiwe bya kera. Nashizwe uhereye kera hose, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Ibwina hatarabaho nari naravutse, amasoko y'amazi atarabaho, imisozi miremire itarashigwaho, n'udusozi nari naravutse. Itararemwa isi cyangwa indimiro cyangwa itanguriro ry'umukungugu wo ku isi. Igihe yashyiraho ijuru niho narindi, n'igihe yari yetera hejuru y'ibwina. Ijuru igihe yarigumya hejuru, iyo igihe amasoko y'amazi yakomera, igihe yashingira ikiyaga karimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cyayo, igihe yashyiraho amatanguriro y'isi, icyo gihe nari kumwe nayo. Uyu ni Yesu abivuga. Icyo gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi iminsi yose narayihimbara, nama niginagura imbere yayo. Muhemu yera na Kristo, data ariko arakora igikorwa cyo kurema, ntiyari wenyine, yari kumwe n'umwana, kandi yari kumwe na muhemu yera, bari kumwe. Nicyo gituma muri Yobu 33 umurongo wa 4 herekana ko mu bikorwa bya muhemu yera harimo n'igikorwa cyo kurema. Muhemu yera ararema. Muri Yobu 33 avuga ngo, muhemu w'Imana niwe yandemye. Muhemu w'Imana niwe yandemye, kandi uguhumeka kwishobora byose niko kwampaye ubugingo. Rero benshi nibatahura igikorwa cya muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yaciye avuga yuko agiye kuzorungika muhemu yera. Haravuga ngo, ariko uwo muhemu ni ukuri, niyaza zobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ibyo yigeneye, ariko ibyo azokumva byose ni byo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwabira ku byanje akabibamenyesha. Ibyo data afise byose ni byanje. Nicyo gituma mvuga nti yabira ku byanje akabibamenyesha. Ni muri Yohana igice cy'16 umurongo

Nuko rero yimubandanya gukurikirana nisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndamwice ko tugeze igihe cy'isaha zitanu zirenga ku minota 40 hano muri studio zacu. Ubwo rero turacyabandanya tujya imbere mu biganiro byacu ndamwice ko mu minota itarenga 20 gusa shizo batugeze igihe cy'isaha zitandatu aho naho rero mukajya guhabwa mukurikirana insiguro yo mu buryo burambuye ijya kutugeza igihe cy'isaha indwi. Mwese rero ikaze ni gwanyo kubagiteramye mwese ndabaha ikaze ndaze yuko hariho intamuhe babavuga ati twebwe agashinge ntiduhindura na bukebuke. Mwese rero Imana ibagire neza iri joro kandi mushishikare kubona ikiganza

Nuko rero konsamirize yanyu ndabamenyeshe ko iminota 59 ari imaze kurenga ku isaha 5 umunota umwe gusa rero tuzoba tugeze igihe cy'isaha 6 nkuko nari nabibamenyesheje muca mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza rero kijya kudushikana igihe cy'isaha 7 ndacyabaye ikaze rero muri bino biganiro twabateguriye uyu munsi ushishikare kugira ibihe byiza hamwe n'ijoro ryiza aho muherereye.